events to make it easier for people to get immunizations and health checks in the community as part of their routine. Makisi ni misila e kune e Wellington. E ane katolu ni kisi ni misila. E sa kune e na singa moniti. Nga singe in the banandoku yungo e na Wellington region. E mga iso na itukutuku mbalata na misila o vivare tagayan sa tutolo na dhawiri ngauna. Niba sota ni sama e tumbo ki kenda na ngauna sa nasianga ni umbite ane e so na itutuku maina nonda banolo mani e viti. Nava leba vikem ni na semarau mai ki iau e na Radio Viti Wairarapa e na mbiau liva liva ni Aero FM, Diosovil Karua Pointe Vitu, Access Radio Wairarapa. Vaviri vinaka vei Michael, Veronica, ke kimdu ket sara na timi e Wairarapa. E na kena solitiko na ngauna, mendarongo da e sona nonda itutuku e na vosa vaka viti ni teimo adi tomanda.